0: fanweri simili botu ci juroom ñaari waxtu ci yoxu len teud biti talbakh la yexni ak mengeñ boy xibar suba gi ci radio senegal mohamed ibrahim ci machine bi
1: ali ndjay diouf
0: ndjayum jam ñi di esclavage moy nak bom gi gëna jéggi dayo ci aduna té mu nek fat gu gëna metti té sax lolé mo tuké ci motay xédi ab nak bataxal buñu teunk di résolution bu assemblée générale bu nations unies di ngeen ko gis ci bir xibar yi ndax ay kangam delisu wat ci nak ñaawtef bobé ak ni mu metté ci geegi geegi dal ci lor ay nit def ben jam dal waxit ci pont rosso bi nga xamanteni danaka ci nañ ko yessalé genn walu liggéey ba def nañ ko jowriñ gi denk infrastructure de jefal demone nemeku go mu bëgg sax mu nopi balay jeexatal at mi di 31 décembre mbay job dana ci dik ci bir xibaari tambakunda jamono bi tang jeer waye métier mool ma ngay nak jox suture ay ndaw ye koy liggéey yeen say beccëk bu nek ñu mal leen ci fay ba ci juroom ñetti témèr wala sax lu ko ëpp ak lu ko jégué mu mel ka liggéey la ndem ñakoy def ay usine ak yoy ñanga leen di dir mbag reportage Anne Marie Bassène ci ñeexital xibaari tagal yaram bu Benoît Badiane moy bour eutu xibaari légui légui ñu faram faccé
1: xibaar yi jambar bu mu wër te woor Ali Ndjay Diouf
0: dalena jam ci radio senegal coalition jomay president dat nay wone dolem demb ci stade caroline fay bu mbour dajé bu reuy lañu fa amal meeting ngir sagal njitu remi president de la république bassiou jomay jaxar fay